0: nso me patwa na wote sai
1: na mi adume pa
0: so te ma me na camera wo ka no ma mi abere wa o ingresi na apanyi me patwa o ade na so ba abetmensa wa wonya ade ma mi kwa

0: amedi nkunya canopy ene decoration
1: ene nyina na wo han bia na
0: eh obi a medi ye adwuma
2: yo
0: nti me ma me package sa na ma ne nyina de kugu ho Friday evening around by 2 o'clock nti ma me de nema no kra kontem se be a meeting de ade na ade akoma omo na matima bana mabeto me djuma die ni so ti me ne me kra nyina nti me jawo mo na me fa makura ba ko tena moto nzo na me yede me de ade ne me kra na ye kon kra na nti ye kwa ye no na mbi sa o me se ma bedu kra na nti he fa na me fa afidie na nya de enna nti insere se ngombe kire me wo o ma sonda ho na me de afidie na ba no o ma nkire me ho na o mo kire me enkranza o tra police station o kwa kire me migration vo bi wo o ba bi e fro benji hotel kwa dia kwa no so a e ho na Francisco atia son na bi hye e mu ho ba bi sa na ni pa na ma me direction ti me kwa na me sa na ba bi o ma ma me direction di e pa di e na me pe ni pa ba ko nyebe enka me no ti me yonko DJ bi wo enkranza e fro na hitman na me fro na ka chen se adisi na me ba bi yinti no hye me na yenko na yenko hwe ni pa na enfa de na na na ni ji ho a oto a na ya sen ba Tikasa ni njemu, medi dream kwanza na mi uwa na mi sister efeno Christian Opuku wa hairdresser, ina mi uwa na ho ti mi uwa ho na, medi ade ni chenze ya adewe ume kwa kotonu na wasi, ey uja funono, niya kotonwe na nukula miniska na hako kotona se ubiru wa waede wapeka kwa waede, ama me na msi yu, na imana mutu suna pa na mkofaa, hitman kahuna ono ne nim biko ba bia o kire me no kra me nim ba biko nti boy no na o kire ya me di phone ma na o man direction ma etimi ko wi ba biko na o mo kire no
1: okay ba wanim kaka nti watimi ah me ka bra wanim ma ala me kasa to bread
0: no
1: as asam no ma ni speedy up kaka
0: ah okay
1: nti wa ko dru ho
0: ma ko tu ni pa kro me ko to
1: o de say
0: ni para me ko to ona de ena me kesa o fra me phone so wa money din wa money din an kire ni koto no no na mbi za wo na ofre me na no se ah no bi sam se machine wo na mse machine na me de man na wo dan dan
1: na wo ne no edia no
0: na bi ne ndia no
1: na wo no munya hu
0: so munya hu ade no ntini ntimi ene ana munya ntra hwe enti ntimi no mun kan
1: wo se bi ho me ne wo nya dwene ana so bi fro so per rag ato ana se o per compressor the first thing ne o bi sam se ne e bo ne ye se
0: ene de kra do ma mi ono kra mi sa o mi sane bo no mpo na me kra maka nti afi na me dia de ne ko no na eh ye ko na yakodi anu ho na o di kita ye na o se onu ye asore no so nhwe onu na hwe machine ni so asore no
1: asore ben
0: na elder pentecost dumasi central
1: okay
0: nti elder na ye den eba na we din be 2 minutes na mo se moto bi abuo rawa obi sante moto no to a na rag na ikita me no ebi san da moto na nkasa na omoteto no ne to ama me bi sa boy no kra se ah ade a mpo bi ato no ye bi ne da moto itu a omode bai ti asema boy no be kan ne sa wo no ne o de ba ne ye new type enye papa nti me me de na ye old type na ye papa ndie na omo ye dan omo pe na me se ah yo na elder de moto ebi duru ye na ne teto no so si ye nti elder ba ya na obisa boy nsa ade na we na boy na kire nsa ade na elder dia de ni kitai di ho na elder na bebisa nse ne ton ade ne sen na mka kire nse ade no e costo 3500 but ma yusu ni to ya che ma yusu bi yusu ni be ya so month na me yede ni yusu ti ho nti 3500 na je no si yu wati ene o fresh of
1: elder
0: mi si ni
1: je elder
0: je ɛno agye na menim
1: ɛwɔ odumase
0: odumase
1: pentecost central a yɛkɔ hɔ sesie a
0: mpakyan wɔsi ne fie aba mission house no ni
1: ɔne nti a meka ne sɛ asɔre pentecost ɛyɛ asɔre kɛseɛ paa
0: pakyɛ menim paa
1: wat yɛseɛ
0: pakyɛ menim
1: meankasa me papa doctor elder akwasi mmirɛku na asɔre no no wat yɛseɛ nti sɛ biribi wɔ hɔ a woka na sɛ maanya pɔ ɛbi wɔ ho a minti wase ntire mbisa se ni dia woni ma ne elder ejei
0: elder ejei
1: ewo he
0: ewo nkranza dumase
1: nkranza dumase pentecost central
0: mhm
1: twaswe
0: ana wose saade a o fresofo na wabona mane na ehun na ebeye nti o te ne ho ko be be 10 minute 10 meters na o koye ko no nti udin be 2 minutes ihwe na pick up bua tuku na esimu no on bi bi gate o musi ya police for
1: ade ade na e ko no de na na wokoto
0: ma minim nti police ni ba ko no siye na asama asama obi bisansa na enkrofo na omako wiya ampo na omo wan na mse ah enkrofo be na na elder na se omo ne gine ho no na mse ah enkrofo be na ko wiya ampo afide kita ni enye ampo e bra bra nti obi ko wiya ampo de a na se obi kura ko wiya ade ne kita kwa na mse ya ko wiya kura na omo amu nu na omo ka no na omo ka o mu ni ade no hwe mi na ade ya de ya omo de omo be jam
1: anti wo ni pa mienu no mbeja wo no wo mo yakonfo ana
0: na bi
1: okay
0: na bi
1: anti police for
0: the police ni ne be kan se mfo car na yen den enko police station na mse ah me di moto ne ba anti se bibi kura na de ne kita no wo no moto na me ni enu na enko police station police ni ne se no chase na me bisa ne me fa na onkra na se wo ni moto kan na se na me hwin ki no moto no ki ma
1: de ofa na onkra sa na oni ne he die nti na de ne di wachi ko
0: eh madam for juma na me ye ne dia na oye ha spending na juma na dia na oye
1: nti de nti na odi ne di wachi ko ho
0: ne nti a me didi ne di ne di ma chi ko ho ne se ba bia na nipa na ko ya kire ne na me ni ho
1: okay cho no ne ni
0: mo na tu me ton ade ye no so me bo na na ne me di ja no nti a se me ko ton a obenya bibi won so benya bibi kakra ya den adi nti ama won so di ma chi ya den
1: okay nti police for ndo ba police station
0: police station ti ya fo ka na me ba na me ye fast na me fere me sister se aya ade na me ba ho a me se me kwa koton aba no o ma chi me se ma ko wiya o no se ah se se na na katin na o me de me duro police station ti police station wa duro no ye ba na me san fere me father because na ono yusu live man nti me de ade na ma ne na me yusu no me de ko ma no ho duma se ho a nkra na duma se ho ba onde o magazine nduru duma se wono kura bi mhm no de ko ball live band ya na nka me hwese nka obetua ka ba me hwe ya na sika no ma na me request e na de back
1: okay me ba it is a police station wono me pesa me ma wo ka bedru na ye hwe se be nya opanyin no a police station wono mde wo ko ye na wo charge e dai
0: wa no charge ne se ma ko wiya amplify
1: why na e bo sa charge no
0: eldaji
1: ni eldaji o se ne amplifier ayira
0: ayira
1: a o share die kura o na
0: ye no a
1: okay nti police fo no so show one asem ka sen
0: no die kura man twere man asem na o ma me ro me na o me nim kwase asas
1: police station bi any gun ha ye ye adwuma sa ye di dura ye tro na anya sa na ye no
2: anya ma na sa na no ye ta ka man fo shem du wa ye ncho wa no asem ka
0: ma me se
1: me nya mi
2: ma hu bebre ma hu bebre
0: asem to ma mi sa me
2: me duro okra na ti lekura na be yiwa choro
0: me duro okra me father na me dia de ne command se nka obe justify se ade no me nyanwia e no ai elder ngi phone kwa na one me father na nka se na o so ngi phone to wa na mo ngi phone fi mi sem na o me dem ko share sas
1: o di se o post station
0: me dem ma de chi me dem ma de chi o mo chi mi aran be 2 3
3: in she
0: right no one tell you
1: and ade che one bebe o
0: nti me wofa me wofa ne bebe mi one me father na nka ofre se nka one ne kasa no na won so yusu sa amfide ne sa live man sa ne man abia
1: okay
0: nti me ade che no me wofa kra ba na jo ne se anka omma me nkoye den koye maduma na maji nkrofo aduma gu nti me omma me nkoye na omundi ade ne nto ade che a ono aye den ijawo man kra na ono ade me beba na asim bia wo a
1: enfa police station
0: bacho nkranga police station central division divisional police station
1: ewo nkransa
0: nkranga
1: okay fine say eh den na ye ma obe o
0: be no me dam ma de chea me dam ebo be me pie na abo be 9 to 10
1: mhm
0: ana mbe bie me kwa nti mbe bie me kwa na me anka no ane me father na ye den aba ho ano my flow abosa na so ti ekoy na ekotu si edi ni ba no ewo efe na madam jina
1: okay
0: ha nti ekoduro na fe na obebisa me ma no asem
1: odem ma de achin ri
0: achin ya wi ya no
1: it is say we innocent and say we be see we ma na
0: eh
1: okay yan kwe
0: ana obi sa ma no asa na me chichiri mu ti lucky say me father e ba no ofre o ma mu yusu video mpan fo na mu won kran ya promo no ofre ni pa mi ni ye den e kan no de me bai nti na kwe say me provide afidi na ekita me no ni receipt mo so fidi no kwa me fa so am toy na me koto no obi ho o hye ne complete e na me koto ye me toy no complete any speakers ni nyina na me toy no complete nti manya e bia ne ne visit aha nti ho no na ho ase akoye ni blessem sa ah nti manya visit ade a me na me di musika koto no me ti manya problem because na ase n ba bi akeka ko na elder ne se o ma sunday mo wiye o ma de ọmọ wi o ma che e wa so ndan ti se ibi nkwa ade na kita mi se obi kwa na ko wi e na wo beton ma mi a ma nka mi ko di ekra nka mi ma ana za da se nka meto o ma so ndan mo machine na ha ma mo
1: okay enti de na si enti a wo ba
0: e pa cha o
1: e ka si e chire mu a
0: ka ka si a enti kasa ni nje mu na adwin bi ba mi tim se ade bi a yo QR code o enti mi dan mi me de na ton na ma hu se me de na krata na ta ato a code nugu hu na me tam mo so box no na me hwe mo code na me ne chese ya ni ba na se me sira mo check code na machine bia o code we ni die ni we ni die ni to mo check na me hwe na mo twetwe phone na aya da na asore asore phone bia o da mo ba na okita phone mo obi a check mo check ni ya na enye mo die na
1: oh
0: nti like ni pa na me to machine ni kwa ono ho no me fira na manya manya no nti a chire ni ono so na o send e da machine ni receipt ni ede ede mame
1: oh
0: ha na se babi adiru no ho no ye katasumu mu aso na se edi ni no ma Mr. Ajie no eko ball letter e ba e no sign se ade na ode to mi so se ma wiya no enye mi na me ye den mi wiya ye
1: se ukwa dan mu anadwo no unti mi heat na wu pressure nti na wu wu ye
0: na ma ho kura no kura nkoda no babi o mede mi ko se kura na o mo pa me kronfo kura na
1: ena kiyekuwa
0: ena tu asorofo a moye nyame adwuma no paade ato afurubu a ade nti a moma memfa ma moma sunday ho ana ma sunday ma na mission house na obi asunday ho na far from moma sunday ho na modeme kwese na mo kwa ye mesa ade no
1: okay enti sese ekowie sen suppose focus
0: sese ekowie ya ne se oma bimi oma chini atu oma bimi mantia sem papa bia mo ka kire mo
1: eda no so anka hwe
0: eh ho de se samen na buo bon nti obaye me pa chewa na se bibi sa de ho no de kwa de abin kwa de anyene anko because me pentena be sen akohwe adwuma na because mama mu no be 25,000 nti won dima nya o adwuma no kwa mama mu na nya de se o moboka o mu ntiaka nti asen we kwa me ka no me beduru ayi no kwa se no de wi ana o masia no machine no na o ma blue amplifier na ewu mun kran se na makoto no brand new ah me fanya adwuma da me sise ma o mun kran hu se ade we tia ana se ade we tia na o machine na me ye fast ko sere obi die o ma me na fofo na o mun obi no speakers na me kwaji obi brand na me de be see so na me ye yi no
1: so se de party na o ba I just want
0: you tia me ba han se
1: you want
0: eba sa no ansin ti because me tewa na me kaya na me ye machine
1: ti ya che wonye hwe ni ya che
0: nti me ye se me kwa ko fala ya na nka me da se na eden akokot ti bi ko hu lawyer the lawyer no bi sa me ma no asem na me me ka ma se ni na wi ye no no sisi no sika sen no no kwa e she se 2 billion ntwa mu damage because a defamation of character ti ntwa mu damage 2 billion na 2 billion no mu no ono ne percentage mu 30,000 nti mi sese ne mu tia emu half anya den emma no na me sere no se sese no me bae no me machines asai sese yisa me san ko pesika fofo na me ye den me de kokora no tu bo se na me de ma o mu tia ma ne ka 9600 na me se na yini si ye basara nti no
1: en so aye ka
0: akam
1: nti wa anya sika amfa lawyer no
0: mo na me tia me ma me de ne ka sai na me ma no mu 5000
1: so don fan start
0: nti mi wo saa na ofrem se omo oma right ya nwi nti no mo kwa kwere den
1: 7
0: omo ko file da bi na o san omo san request 2500 na me san sending mumu ye ne e de ma omo na omo file ye na omo ma me share omo wo de ma ka na me share omo wo nkwa na omo de ma brief se yen ko 7 omo ti ampa ye ko duru fie no ye ko ye na da je no ho na e de krata na ye de e ko na no enti na me ma me so yare eda kwalebu omo no operation o techima holy family anye nyana nko anko na e ma na so yade ni ko kwalebu ni kwa ma ba bia na oda bebia na etua hembe cities eda na oda m
1: hospital dey sir
0: mo dina akoya ni bre na sika sem na e basa ti mo sa na number bi
1: belief s7 elder okay
0: ti mo sa na number bi eden e fre me o fre me o se e fre me Mr. Ofori na Pentecost for Asorim Penfo. Dumasi Pentecost for Asorim Penfo. Ede Aban Hose. Oma chimi atu. Na kwa na umfa anu suchi mitu mu. Oma nyadi enti mu. So mu frame biya na minye ready say sa se mena aho na wede. O frame. Na mkaja nse sisi ya me ma me so yare. A oda hospital sisi ya me tenu. Enti mu inti minye den. Dana washe ni mu inti minye bat. Mu wafa na odi asemne ni minye den. Ewo ho. Na hwa omu tu ka eno ho le mechi e ba abo na ho go omu disi master bi so na omu ba ho to omu ba na mo fa no so nice kwan so a okwa afashe we comfort na okwa afashe na o sisi si ya me kwa afashe ntimi eno mu ni sa hanko mu ntimi na kwa afashe na ene e ba ma se me no kasei afi no mbese aba biu a ana sa omu na mkwan so dia me bedu ha dia o mba machi dia
1: ma ma bi
0: mi
1: na court letter dan so ko si sey
0: court letter no ma na me ka so frere me no ne kasa no mu no o ma me nya voice no kwa wa o ka si mi se me nya ma adwen se me ne dumase ho pentecost for no ko na nya me mu me ne the whole of Ghana pentecost for na nya
1: papa na no asem ho
0: papa na no asem ho
1: be born na me hade because meaning said the church
0: of the meaning said other said obo nu hu ana said otu nu fo se be ya me kwotu ska anya den
1: it's a decent church ah wo mo di omo bi bia ye mra enti se one elder penu onu she pentecost eto ho nu hwa bi nu adi ni se hu nu achi wo bia it can't affect the whole Ghana pentecost mi anya na za enti se wo fuma esa elder no wo ho no ene ehwane amani e situate say ka obe compensate guy and anya sa into nya pentecost asema e elder na o wo the church of I don't know the pentecost you know no bona me hwade me ba ma obi ati bi ke me ya papa no mame ono nko anti mi nwa sore kasi e we say ni mu asesa
0: na ne kasa ne phone na ne kasa na man anti
1: I'm going to go to the house.
0: Mama me nema bibi akachi se mi to si ya me kasa nye se no wa fide so abun se kasa me kan kan mi so mama ni magu ase because na
1: ke ma me nte won ka o
0: se se obi a woni ma woni se me kronfo ba djuma na me kan so
1: ba kan bo
0: se me ni mpanfo henfo no na ya djuma
1: me ba talk back imom de me kan wo Mr. Collins e chena me nyu so bi me nte hwe Esa na me struggle me bre.
0: In 1965.
1: Okay, sa me nti okay. Me nti free bed 3 days ni. Eh, ana me de me nsa mi aso. Still a me nti. Ya bi ama na si so me nti. I don't know. Ya na nya adwuma bi. Ke be kan de wo kan na me nti re.
0: Baja baje.
3: Last one. In Shirae FM.
1: O nya na na syntax tank tank papa pa. Wonya bia ebeboa wo yi.
2: Ino na chechede da ho, chechede na nyini chente syntax tank, eye tank papa, ebo ho empa emfedi. Eno na si udan so a eye adwuma che.
1: Gana ha. Yanko yanko. Debi. Nti na meka chamza it will be too long. Hello. Elder AJ, wo Pentecost, wo Odumase, Odumase he.
4: Nkwansa
1: Odumase. Ah, you claimed, and I say, yeah, so we are elder and pa. So I saw in the honoko.
0: Honoko.
1: Kwa munti Pentecost, I saw in the munti mi mwase. Dear wo wakano, at least tell us.
3: In Shirae FM.
5: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Please try again later.
1: It's anyway, Tessie. What the idea? Oh, Cope. What me at you be at you? We are saying no. Yes, and you know, and you say. What good me cry who see me for compensation? What say? What name? What name? What name? Nya? What name? Pentecost? Nya? Pentecost? I want Ghana. Ha? Oma kwa chobi.
2: No. What name? Nya? No. I'm not pushing Nya. Nya.
1: Ah. Adi asem na woka. No.
2: Oya. Oya. What is the passi?
0: Man, no kwa na kasa yemunde. Oya no usi kasa na se wabumu. Na se me diska kwa kumalo ya nza wantu asem no kwa sunona. Diska na besi.
1: Pe. Me say. Pentecost asore na ohono. Yeah, Pentecost chairman kwa wode mra ye adwuma pa anti wono eda ba kopɛ no entiri ma Pentecost sorry edi nu hu fi wode ni nsan hu no na sɛ ho abasa ba he should face it and fix it
0: me sɛ ade wo ye na me na hospital na na osu ma me da hospital na na osu
2: wo na hu sɛ nyɛ wa no opi are ne wanche no ana wo ni sɛ wo nkwan sɛ osu chi no
0: e
2: wa wo ye case anti be chi
0: na me ni me me
1: ye
0: ma no fra ma sɛ ko gu
2: no the pressure be right now ko be tinya chi no ogbe tinya atu wo no so ati na tu
0: I police commander na
1: ko na wo ko na
0: sit ni plan ya ma na stone no plan no wo ka ti na
1: se
0: a machine no plan no stone na se receipt na ma plan na e bi plan na on fanye de
1: hello one fire
6: record the number
1: ah wo de enti audio na wo ka once mo
7: ah eba o fa ho se wa na ka se ni ku ni na mi ju ko mama ka se o ko franka o ba e be tin nta a bi e na mi so bo ba so se ja ju se me nti ni o ko so se